Esko kwen lo fè silèt bon diè pou bon bou? Esko kwen lan sa fanatik yo? Lwa anglo di fwen nan? Esko kwen lè mou lo fè silèt? Esko kwen bon diè pou bon bou?

Sin 2500 kek. Remez zami, sou akay sa. Palet. Ale bon bagay, bon zon, bon bagay. Rele ino sa pou e bel kaysa nan City of Cross Springs. Yo mande selman 699,900 met kay lanti. Ino sa van. Rele nou nan 305-902-2102. 305-902-2102.